Lugroy ang titiang matur oratu singih sang poragoyan suci poragoyan wicaksana.